afe yenhyen sem na se kama emfa emao na no kwesi ada na anajo ede ba besi juoda enzuo toya tonio ni hode na manfo akware toto ne na no biesi 95 no a etoya to aso be se nansa na manfo nimse sa biempo ne ba beye na we die ba ye no e